0: ve malamin soli. Sana lalalik. Man purtu kidam uro. Tama jirga. Mandaron sinyak sampakan. Lul yip darwar gul. Ben sistem bunga hamuntin da barras si bo permeto yung halay ni Afrika. Muling yung ke kumbu muwale yenin domu yenin rin.
1: Ito mo Muhammad lagi ang buta Gambia lagi. Kanadu masilola man sono ya. Ula mungkuo na ngalong ka man sono ya. Sifano ako na lagi. May alam yung manta din so. Kuna ngalong ko harama din iliyo sa tunuwa ko na lalo. Amang kakuto may ngalong kaso mo yata rin.